0: Pani mengau ni meni men rondi kita ke kia ro ko iro ya rong rong ai ka ka ka ba ki ibu kin ka men waya men nara ki ai ka ai ve ve men te ve ni pure na rondi STI a ta pe wari kai ka ka ka ba ki poni ibu kia a va yo ngau ni mesi men na kia ri ki po kai ai yo ante kua kua na rondi tu tu yo ante ri ri ni men ka va ibu kin men rongin te utu a va ino ana ki me ta pe wari ki ana va ki fa yo ari ko ro ye ina nen te men na wo te wi ki a va ri pon te wana me pua kon ana va ke te me tu ani ka ko ro ye ibu kin ka te me tu an te me rung i ro ye te bo te na me ta a te utu yo ani ki ri bes makuri ni ka ka isaki na ka ponga na kin ro ai pai te ro ki poni nga ai pai ai karang ni ka ka va ki ibu kin a ki pono ni pai bu ari apus mai ara ni ka ina ko sina ni ku ke te sewage system ai kai ka no ani me ro ro a ki ama ni me ki Na koi ara ka yon apu pua te in taka wuri nan deidei at the Sacred Heart College, ni ko taki me taan deidei. Nte ko angurare koroi e taka rikirake at the South Tarawa Sanitation Project ke te STSP, ni taka apu nite wiki ei. Ai yo, kanuan nana waki ni ko angurare te bota nomita taka rikirake at the STSP, yon ka ti me tuaa ni makuri roi ni paipu nako sinaniku. Dikin taapo, ari etararuai taka rikirake ni kaava ai ka beso, pairiki wa pikini piou. Saksi ngai ya mea katuruturu wakiriki, pontiaki kakakuru waki iroia te aintere idei aika maane ya waine, niko take me taande idei, pata peia ni kapene tararu wakin, ta mea ruani isakin teka inako senaniku. Te sao tarawa water supply project, aripuni kain na pe terapata at the stakeholder committee engagement, eira na pe te waki ni kongra ei, iki ya kanako ika mea tata yoan te makuri ni katavroi, ni po wakinan akatu meaki ni paipundan, Ake anakarukua tira ni mōi na koia tāni mea ka yon South Tarawa me peso ke the Water Supply Network Construction. Makuri eikai, aripun roan wāki ni kakairungurungo yāni meenga, menno rakin bai, ake anakunaan tūkan nien mīn paipundan aika bōu, are āsa ni karawaki, ni kawa me yeita meiliku na kupikini pe unuka. Ntori miyaki me kongura ni ka mea tāta yon tapia yangaya, ake awosrakei iroia tāni mea ka ntainte kakairungurungo. Anu ngoran rong rong na pente pete pake. Yesa te minister te pota ki ni Braceman yon wanwatu ai Andrew na pote ni kauringi ya di ki kain na pena pa adi ya ni kawa ki ni ya. Anna ki karikiri ke ya mea ka ponga na andi drug. Eri ke iyo mei mii na yakakai Braceman din na koita yen naus na tun ka van wanwatu e Port Vila ni te kapong. Ameni maani ya ki asa ni ka purea ki on tawa ki ya yot ni rekiri ke mea ta yen pukipuki yon yo ki ni bai andi drug. Eta kuna pote na konte VPTC News. Patera patare tabe me titera yo, yesa ni kareke irongo rongo tapeo wa mei pisi yo ni waki, ni kape isi ya na makuri yo ante ke isa yo. Yang ana kauringi na koya kain wanu watu, pa anapoka te tararua yo ya tan yo kini baye de drug, o ankana yei rongo rongo nta yen yot, ayata ini dekere kena pe me de drug, au aria ini waya kwa ndi posi na konte kwa tangini bracement. Eta kuriki pa epondangi ni pupura peia o epondangi kona nora ki tapona nako tapona, me aia mera wanape. Me aria ini kaunga ki te pota noa me tapa aria inanga peia ni ipopoki, nga iponna yo, nga ite kanganga, ena mea kina kinta pe wapen tipe tipe ki. E te mitu anwa ki te kakai yoi e te ngau noa me ta, a ki abua ni mera wan te motu province, te pui mei suwa yei pongin te namaka ina e mei, te ririki ai. E riposin na te APC one talk pa mei pua koia te ngau aikai, Ponte mena te te ye e isipa uwa tapunda na wiki. Are aponi mananga yoni peo ye te faipa class e yondake. Tani mananga ikai aponi mananga me ilata station pa anakaya utupua haila ni Toromon. E taku teiko take ni Braceman ni Toromon pa aponi peani ye ye yapai aki awogosi ane ya pos. Me ati metua naki apai ni kunia ki hiroi ya tani kakai nroa nakina pe me pasin sana. Ondita nungaram rongrohonda pe non nape. Te mene mei buako ya nime nome ta ke asa ni mua ni kunea ki ni meu, are e kunea ki ni meu i mii ni peaya ina nante wana te nangananga, are e yeka kinteran ta indrokon te flood yon lost Thailand. E ri posina ka pa te waiyo pon te mene na pe mei buako ya taani ke ni kora, are akarina ni pean te wana te nangananga, ta indrokon te yeka nte tapu ane nuwapu ini mei ke ririke ai, ike yeka pene ye te wana tapu nana wiki ina nante nangananga yo. Eri ke meaun te waiyo mei mii ni karavan te makuri ni ka meau, are ea karavaki na koina, iro ia tāni ka meau. Nāke ni men, aku nea ki te katenipung te wikei, i mii ni mua ni karavaki te makuri ni ka kāe na koia, au are ka metuāgi pa women ati metuan tuai men te kira pataia. Nāka ia karina ni pēn te nangananga e ruapupua wanipui meau te pūsiri e tana, ina nunta indokon te ieka te tapuāne. Inge nāne o te mene te satepo, are katoka tāmne in te wāri e mga spakuneaki, Ni meau ina nunte nangananga. Yo ante Facebook. Ako pun timento nungoran ako ni panani kiripes. Akan ni mo tokin rongo rongo pukin nungoran. Ake asari. ravaki, men na naru, ne kare kero ngono panani kiripes.
1: Kwatai hena ngawaki na piang kai pusmaya ni puome, ipukin ta katoka meteran teririki, ayo, wawata nga wapi maonowa. Na koi mi metanungi naro puotaki naini, anatapo ni makuri te tau teaka, kirakan na pe makoro, puotaki aki aki mena yang te tau teaka, KCCI o business me kampana awai pun te puotan na metani kapene. E kukuri ni katanua tae kai an office te perestens, paya menga kau kwa pusmaya ni puome, ipukin ta katoka meteran teririki ayo, wawata nga wapi maonowa, rewaki men wapi maiswan ne peri, oi ina toki ni mea wan suun wa watenga wapi maanowa. Ibuki ni mea harina nwaya ilo nto komisin. Ika kawa ki karina kini na mpome ibuki nti wameta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroi ea kawa ki ibuki na pera kilipes pa ya nakatukaki ya na metera nte sura ya yo. Ti wameta yo inariki patipenda ni katoto na koya ratei mererun rikirake ibuki ni kaira ni mea wia nakon eroiri, nakon tai ay kana roko. O ay kai kai ni pere, ibukin te katoka metera. To wana pun ana toka bes kiribes. Ari e kai nis me ang anakia ay ka atapi ang akiro ni kinakia yon kiribes. Ibukin ni kakanda tun kururoy ni metei menin na yamakuri ni kairiri. E karikirake turu ni pay ni kiribes me na puta na ameta. O ni karaha kinaki ni kiribes ni tiwam nape. Uwa uwa pun na nakamuamua kiribes. O ay yu ari anangana kiwa meta ika asa ni karoy mu yokuay ang tiyaro. Ari rangin na kuroy ni tai ya meni bukin na napota no me te kiripes rona ki metere pe khau ni kai iri ni kiripes o ta meron na yama kuri ari na khai ri iai kan kiripes bukin ta pe khan diki kiripes me khaturun paiana tenua pon na khai pe ngaki ni kuri ya kiripes o we hai ari anangan ki ya yo ame tai ka kharo te makuri ni kuri ya e eli ana ko on ne kitabe me khapuan ni pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki ari kin ta kha anangan ki na pe na ki kharo makuri aika ari ana ko ni ka kei puongan ni me awia Ibukin katime tuam tirang te khawa o wai te potan na ameta. Te khawa po ni putu khan turu ni paini kiripes. Anangana ki ameta ki asa ni puha kata meruan atungan nara ni kiripes. Ki ni puha kana kurawan na nawagi kiripes ibukia khaina. Na yakona pai ariana konra pe khau iya. O na yatatai ni kiripes naron tere pe khau na toto. Te maye te kate imaniepe ki ti aus. Tukuru penna o rape khau ni kiripes rikita peuwa. Awa ira pe kawa ika apu. Tekani mewa, pun roiroin rakan te makuri. Awa yu ariana pun nangana kia yu ameta ki ariana u roiroin me rakan na ya makuri. Ibukin tupahani kainanun tupotan na ameta. O te kono wa pun kani kinayan tepe kumaka me te kokoni meki. Ki anangana ki ameta ki asan nangana noia. Ntiero, ikururoi bukini katime tuan na kuroin. O rikirakini kaupain tepotan na ameta. Na kia kandani ngani puya. Inanun te mene wapuike eraka rikiteririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andiki na peiru ya kaunsira me yon nape. Niku taki mea nopiste linix yon Christmas, kia nopiste peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, o kama pusi yaki, baka makarini ami puome na nopiste opi. O ibukimi kani Christmas terain o tapu eran, kama pusi yaki baka makarini ami puome na nopiste linix. Ibukin rungurungu na epanin o reitaki mea nopis te perestensi yon nampan tarepon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparana.

Rorona menaki akina atikaru. Tisipu. O itakaine pepe sintangiraki e James tokataki. Sakosa metenanukawaki. Payasan keha avitiana. James tokataki. Ntepung etakanimepung. Wapui merwe wanimei wanga wapui monowa. Even itapatana ni muinga na ipuota. Enakayek na kontepung ayu etakonopung. Tenepuinimei wanga wapui monowa. Ntio wawan tapakantai. Eta kona teka. Nakomei akikama kwa mendawawata pana musikira wami. Korapa daddy buke namtangira meamto panakoira ngayra nasim, sipum, amusu, awaipum, epesintangiriko, e oilin. Sabusia sinara ni meria, payakairia, honroan na ni manangana na kunimuyangan nasina, e Yesu Kristo. Takatanata na nakawaki anakomeirun po na menasina, awayana usu, ay kasuko imuyena. Awayong kanirian at jenina riyatangiraki. Tisakawa kinaitawaya.

Na konte ta meru bas de beiwea, donan katekisi on merakei. Donan katenea in kwa imanoku. Donan na napota kin naini at eito ini ngaina. Kain na nakawa riesa ni makuria yon merakei. Nasina tarataki me puno na siya. Nasina otobina ishavalia. Nasina Simeon Yafrid said yapememe. Nasina temengo isain leo. Tebeno na nakaibuke. Mane na karebeo me puno na siya yon merakei. Anausu merun tamena e te anako popentake. Awa anausu merun sinana e was deun. Anausu buna e ta muera Simeon. O inaki akina mentanege me ngaia inanon na nataini meau. Sakoa sa mete kukurei. Paya kaya kavetiana merun na nauea. Manoua ta muera te anako. Nteponga e takani mepong wapui merue wani mei guanga wapui moanoua. Tapatana evinen rauna na usmanina rostake ereme inane kai. Enakaiaki tapatana nakon tepunga iwe takonopung tene puye ni mei wanga wapi meono ua. Takatanoata ya nako meirun puuna eta muera sinana awaito usue panin meyon nani kai o amerakei. Awaiyuna peidina chanina de tangidaki apente roi metakapaya.

0: Accessory promotion.
1: Ano nga di karan lang man? Ay mas nalita na ang wood po.
2: Never letting you go!
3: Pa, pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roi kay na ron ibang waterfall.
1: Kaya kina ko na i-honora pa na kong telepon na ron the power tank or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo nga po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oo nga may school ko rinig.
1: Sige roi!
0: Sa pwede ni kais po na nga waterfall at yung kamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga nga i-phone tiki, inawalawale, bigay na daw, ipay tiki, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Amen. Tapi kora wawa makana kosa nang raya kini ya kanina nanti kana nam katawa na wei tira na kone kota pina pen wakin na yan petami ka kaka kora na kwa ripun te wei ken ki hau kan tani nga bakam tapi ang kaina pen wakin na kon karawan spangami a reki perungan na kuka nanti ita katawa na wuki ang kaya pon tokoro ang tawanung na tepo ngayo. Ngayon din na kaka ang kanina tiya kapenin kaka kinara katanotan na nukawa kiyo ang kaya pon si tepo ina rik te minister ng puro ito wana.

Nā ko ia nā usu, ta mea nā e bauro toka tāke, hao sina nā e Frida Raya. A nā usu bōna e oili e nāda. Dona ni makurinte KPA, o rōrona, mea nā ki aki nā te karo. Te sipu, o te kaina pepe sintangiraki e James toka tāke. Sa ko asa me te nano kāwaki, pa iasa ni kea kāwe tēna James toka tāke. Nte pung e taka ni mea pung, wapui me ruewa ni mei, wanga wapui mōna ua. Nchia wa uwa wante pakantai. Itako na teka. Nako meia kia kamkua men ravawata wanda musikira wami. Kurapa deri buke na mtangira mea mtupa na koira. Ngaira na sim, sipum, amusu, awaibum, epe sintangiriko, e oilin. Sapusia sinara ni meria, vaya kairia, onroon na ni manangana na konmuenga na sina, e Yesu Kristo. Takatanota na nukawa kia na kumirun puuna na sina, awa yana usu e kaasu kui muina. Awa yuangani iriana rikitiani na rietangiraki, coming home.

Ni tera togona no ram yon panan mauri FM 89.9. Tirano ko kanwan nam weekend ayo na time to kanne. Desi kuma kunan maki yari ne bukin kan korawan no ram yon panan mauri FM 89.9. Di banan gidi pas nga yang fang sos ani na mga tawran kanne. Ngana koi kanwan no ram bukin kanwan nam tawano wayo ni karokwa mtairiki. Sina kayna ko na kon kunara tokorana yo.

Yo, X. Get.

specific type of specific type of tinutun tayo na kontumen ron memporati o ay nakangaron si karin ang kay kamantay ang darbon ng payon kilipes men top up online top up online top up online men tapo na kong John na pinaron Australia New Zealand Fiji ala may siriki etabe e baysi o menimel roy katay ang kay o na kong tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran nga nan. Ay, mas nalita na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kaya phone cases, pagkata yan. Ata roi kay naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power tank or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the AO6 or AO7 or A26. Oo, oh, po ano may sikuri ko rin ito.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oo, oh, may sikuri ko rin ito.
1: Sige roi,
0: sa pen ni guys ko, naman Vodafone, agya kang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga nga i-phone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipailiki, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

nauri ar customers. Kana ko din na to ang kakuha mo gira ang sipo na esito ang tatara. Ay na ko nandig yung kanuha mali esen katagurawaki. O na nga, napukuloy na ang kampana tosin trading do wala din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw banta ka nungay bukinti na makaina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumanupong tungon ang sunwot ang awabi maunawa ngayari taita pala kapuha ang mukira o korea aram arantangam ang phone number. Ako sa kuwa yung testuwa ano po kapuha yay amo kira. Wikira kaya asan kabuwagi mentongan ni may nikarukuwa tanina. Ngayay ka anatro naki ibukin tinamakay na e may wotang awapimono. Uri nga, tuwa kira polisi ngaya kinin tiyatay pa.

Sangari kepada orang kafai tahu nak kundar kampana etos in trading kai esen nama anak kanu nga emon te meteroi na koi miar ka stamas te PBA o kera newspaper uri ngana pang kami kampana are kam nano na bandar sere sa yo kuriko are taki na kon marketing PBA team yon te email marketing@pba.org.kya pasi na kasi watake dorong nang kampana ngkana ko tauro na pang sponsor na ara wo kera kere taki yon na ranampa ayaw sin link din ang pantarapon na onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Ke, onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo towa na. Ndawan tamakuri, ibukini paninindong orona. Arapeo mang kami yari temeo li, tiroi, o tatapomo, ni ora ni

0: Igo, takabos pa si nila ko tiyakin na. Ariyan ang nimais tiyakakin na. Ang ayarang ni Bes haro nagi.
1: Nga Bes ng kwa yaro na. Ay roi roi da beapon rang ni maya tata roi. Paston nga nga nga nga nga
2: Ibuginda to wanted to akoma, yay wawa pa inoraki, ay kanaka punganaki, pato wana, the tetra cycling, at the pine way meta, ariana punsi yanganaka tei, akiasuba bunyaki, nakon onowat na makaina, taka wawa, punte basin etiran, eti acetromycin, ariana anganaki, akimendonowa na makaina, nakon akiyani suwa teririki, o te basin eti acetromycin, ariana pun nanganaki, atei, akimeni suwa teririki nweraki.
3: Ibuginda to wanted skates, Oye, wawa pa inoraki, ay ka nakapunga naki. Pati biyemetrin cream, kete cream, ayo na siya nga nakatey, akimen wawa na makaina, nakon wawa tiririki. Piko uko, o meta ay kapro, o watoka yon tipasin at the warfarin, o yo meta ay ka yeyo orakiya, o nekona meki. Taka wawa pon tipasin, o wananganaki teroro, arimen wawa tapon tiririki, nikarokwa tekara. Ana biya iliaki maisin na yapasin, nakon napakiya.

0: Ako pun tiyemi tuan roro na yon panani mauri FM89.9 na wanda pakan tayo yu amta hiro ingkai tipi may suwa diminis imin awo. Na tiyemi tuan rey rey tano kanon nung ram kunam may kana kunan nangani ku tukukura imian nam tabaro ko tiyemi tuan roro na yay na wanda pakan tayo yu ni kai tarakin na kos pangam ki. Garo ko pon roi ni mewo an na mga tau roi ingkani yin reisi ku mea tiru ni karikirong ulo mea panani kiripas ibigin nung ram te pakan tayo yu. Sinakain ako na kon kunan ratukura na yu. Mayroon Justin Wellington. Aiko, aiko.
1: Ayo, big wave. Sana, Michael.

Nauri ar kastamas. Gana ko din na to ang kapuha mo ginaan si Nipona ay si Tuan Tatara. Ayon ako ng digilong kanuang mali esen katagurawaki. On na nga, napukuloy na ang kampanya tossing trading do wala din sinong was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong tungo ng sunong wot ang awabi mo nawa ngayari taita pala kapuha ang mukira o Korea Aram arantanam ang phone number. Ako sa kuwa yung testo wa ano ko kapuwa yay ang mo kira. Wikira kaya asan kapuwagi mentong wana ni may ni karukuwa penina. Ngayi ay ka anatro naki ibukin tila makaina ay may wotang awapimono. Uri nga, to wakira po si ngayi kingin tiyatay pa ito.

Sagarik pa nara, awara ka kaito na kundar kampana eto sin trading kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga na pangkang ikampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori tagi na kong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasi na kasi watate, dungarokon ng kampana ang kanakotawraw na pang sponsor na ara wakira. Kere itagi yon naranampa ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Ke unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Nawan tamakuri, ibukini paninindong rona. Arapaw man kami yari tinmewri, tiroy, o tatapomo, yara ni kapel.

Laurie Arcastamas. Nga nako din na tuwan ka po ang mugiraan si po na esito ko na tatara. Ay nako nang digilom kanuangan mali esen katagurawagi. O na nga, napupuloy na ang kampanya tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makahina ay may wo tanga wabi mauno. Sinakarawa aratulo na kunti pong at mo na pong tungunan sun wo tanga wabi mauno ngayari tayta para kapuwa ang mukira o korea aram arantamem ang phone nampa o pasko ay doon testoa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungunan ni may nakarukuwa tanina ngayay ka anatulo naki ibigin din na makahina ay may wo tanga wabi mauno. Uringa, tuwa kira po si ngayya, kingin siya tayo pa.

Sa ari ko panara, ora ka kay taw na kunar kampana eto sin trading kay ESN na nga, anak kanuwa nga Amon Timeteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana ari kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin ako ng marketing PBA team yon te email marketing@pba.org.ky pasi nakasiwata kaya. Dungarokon ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na araw o kira. Kaya itag yon na ranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimewakia. Ke, unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimewatawa na. Dawan timakuli, ibukin yung paninin doon na. Arapaw ng kami yari timewli, tiroy, o tatapomo, yoran kapay.

kuna me urik de songran na wanti pakantai yo ta ingai ai pun si tipi me wari ki timinis ai nang po ni me wan no ngoram yo an pana ni me uri fm 89.9 ni pon ro ni me wan na manga ta uron kan ni de siku me tiru ni kari kin ngoro men pana ni kribas ki no ngoram nam rongon na pe me kribas rongon tipi tipi ki ai pun rongon an na pe ri esaroi ki no ngoram de pakantai yo men ti ru ni kari kin men pana ni kribas na tauroi nita kanwan nong ram me kunam tokorana yo you want love may you we are kind mix emotion ladies and gentlemen mix

0: Kona me ori, ai kai rongo rongo pukitongo rama ke asan kata vrawaki, menna na roone kare ke rongo rongo panahani kiri pes, haone ware kaki na koim, i rongo i eri na tatiri pe te os. E karawana ka po yoni ka teini kiri pes, ke te cultural day te rire ye te haran pe inga mai school yoni Peru, i ke awa kinna inanun wawa te pong. Nte rongo rongo re kare ke te roone kare ke rongo rongo me i rongo te menna, anasta rire te rire ye yu, e kosta pa anakapo a yu e karoya yoya anasim te rire ye yu ai ka awa mai sina. Avare vaki men te kāpong o te kanime pong are mkwana nua. E kātaki pākanua ni pōnga kani, puni kātaki ni ka teina peni kiripesta i kāko kākoro. Narun te sim e page, e kātaka tein tepe makoro e tamena. Te sim e kāwut, e kātaka tein tepe makoro e nipunau. Spivey, e kātaka tein tepe makoro e ranuka, avai istimen, e kātaka tein tepe makoro e makin. I pua sin te kapua iu, ngai āpuni kōtaki ka tein āpe i kāka kōkuru, on rōna ki mea karawan te kapu yon ta kākaru ni kiripesa i kāka kōkuru. Narun te katua, te kapu ni makuri ni kiripesa, narun te raranga, te wairau, awai te kapu yon ni maie ni kiripesa, narun te karanga, o te sirere. Ana wāki te rere ia iu ari, ite te metua ni kōkaro ia ni katua ririki, i puki ni katei metua ni katei ni kiripesa paena a kipua, iro ia te ruroa eta bendikirake. Enge nanya yanga na kakaitau te riri e yo na koya kainte pa makurua yo, tiki na koya kātiens, ipukin aya pouto ka are asan na ngapeia, ipukin na nawaki te riri e yo. Iraka yon te wana te ngā maisia, a ki asan teke puakaya iroi ana si imte Kiripes Family Health Association, nrukoye yon te pa makuru aya peiang. Iko ataki menopisin kifa, pa mente maisa ane, au onopupua ono ngau ni meisimen na ke aare ke iroia te makuri ni popua ki, yon anasevesis te kifa. Te ni pupua ni me ngau ni meniimen rurondikida ke ke aaroko iroia rongorongo i kaka kawaki, ipukin ka menua ia, men noara ki aika aiveve mente vene ni pure narun te STI, au tape warika i kaka kawaki po ni pukia, au vai ono ngau ni meisimen na ke aare ke pokaia yon te kuakua, narun te tutua yon te riri ni men, kawai ipukin me rurungin te utu, au vai ndoana ki me tape wariki. Anawake ki whaiu are koroia ina nente mena wua te wiki. Awari, pun te uana mei pua kon anawake te teimea tuan ka koroia i bukini ka teimea tuan te merurung. Iro ia te pota nā meta, a te utu yoni kiribes. Makuri ni kakaisaki, nakapunga nākin roa i pain teroki. Poni ngā i pāia i kārangi ni kakawaki i bukini aki pono ni paipu ari apusmaia rani ni kaina ko sinaniku ke te sewage system. Aika i kanua ni meroroa ki amani veaki. Na koi ara ka yon apupua te in te kawurinan deidei e te Sacred Heart College, ni kota ki metan deidei. Nte kua ngurare koroi e te karikirake e te South Tarawa Sanitation Project ke te STSP, nte kaapung te wiki ei. Ayo, kanuanda na waki ni kua ngurare e te pota nomita te karikirake e te STSP, yon ka teime atua ni makuri roi ni paipun na kosinaniku. Dikin tāpo, ari etararua e te karikirake ni kaava ai ka beso, pairiki o apikini peo. Saksi ngai ya mea katuruturua kiriki, pontiaki kakakorua ki iroia te aintereidei aika maani ya waine, niko taki mea taandeidei, pata peia ni kapene tararuakin, tamearuani isakin tekai nako senaniku. Te sao tarawa water supply project, aripuni kain na pe terapata at the stakeholder committee engagement, eira na pe te wakini kongura ei, iki ya kanakoi ka mea tata yoan te makuri ni katavroi, ni powakinan akatumeaki ni paipundan Ake anakarukua tiran ni mōi na koia tāne mea ka yon South Tarawa me peso ke the Water Supply Network Construction. Makuri aikai, aripun roan waki ni kakai rungurungo yāne meenga, menno raki ni bai. Ake anakunaan tūkan ni ni mīni paipundan aika pōu, ari asa ni karawaki, ni kawa me yeita meiliku na kupiki ni peunuka. Ntori mīia ki me kongura ni ka mea tātā yon ta pia yangaya, ake awosrakei iroia tāne mea ka nta inta kakai rungurungo. Onnongoran rongrongon na pentipitipiki. Yesa te minister te pōtaki ni Braceman Yohan Vanuatu ai Andrew na puate ni kauringi adi ki kaina penapa adi ai ni kawaki ni ia. Onna ki karikirike ia mea ka pōnga nande drug. Eriki ayo mei miina ya kakai Braceman dinna koita ian naus na tūn ka Vanuatu e Port Vila nte kāpong. Ameni maania ki asa ni kapurea ki on taua ki aia yot ni rekirike mea te ian pukipuki yon yokini bai ande drug. E tako na puate na konte VPTC News. Pātera patārieta me metei te raiu, ieta ni kareke irongorongo te peua mei pisi o ni waaki, ni ka peisi ana makuri, yon te keisa iu. Ianga na kauringi na koia kain wanuatu, pa ana puka te tararua yoia, tan yokini bai the drug, o ankana yei, rongorongo te ien yot, ayata ini te kereke na pe me the drug, au ariai ni waya kuandi posina na konteko tangini Braceman. E takuriki pa epondangini pūpura peia o epondangikona nora ki tapona nako tapona, me aia merawana pe. me aria ini kau ngaki te boten no me tapa aria inanga peia ni popoki ngai pon na yo ngai te kanganga ena me kina kinta pe wa pen tipe tipe ki eti mi ton wa kite kakai yo ye te ngau no me ta aki abu ani mera van te mutu province te bu mei suwa ye pongin te na makai ne me te ri diki ai eri posin na te APC one talk pa me ipua koia te ngau ai kai pon te men na te te ye e isipa uwa tapun na week ari apone mananga yo ni pe o ye te five class ai yon dake Tani mananga ikai, apone mananga me ilata station pa anakaya utupua haila ni Toromon. E taku teiko take ni praise me ni Toromon pa apone pia ni yeye ya pai ake awawosi ane ya pos me ate imetua na kia pai ni kunea ki iro ya tani kakae nroana kina pe me pasin sana. Ondita nongoram rongorongon na pe non na pe. Temenu me ipuako ya ni me nome ta kiasa ni mua ni kunea ki ni meu Ari e kunea kini meu i mini pe aia ina nante wana te nangananga ari e ia ka kinteran ta indro konte flat yon lost Thailand. E ri posina ka pate waiyo pon temen nana pe meikua koya taani keni kora ari akarina ni pen te wana te nangananga ta indro konte ia kante tapu ane nunga pui ni mei te ririke ai ike ia ka pene ia ite wana tapu nana wiki ina nante nangananga yo. E rike meu nte waiyo me i mini karavan te makuri ni ka meu ari ia karava kina koina iro ia taani ka meu. Nāke ni men, a kone ya kinta kateni pung te wiki hei, i mean mua ni karawa kinta makuri ni kakae na koia. Awa are ka meto agi pa women atu i meto antua i mente kira pataya. Nāka ia karina ni pente nangananga e rua pupua vani pui mea o te pūsiri e tana, ina nunta indro konte iaka nte tapu ane. Inge nane o te mene te satepo, are katoka tamne inte wari e mga spakone yaki, ni mea o ina nunte nangananga, iyo ante Facebook. Ako pun tiyan ito nung marahan ako ni Panani Kiripes, akan ni moto kinrong-rong ko ipagin nung marahan, haki asari kinikatawravat, men na naru ni karikirong-rong ko Panani Kiripes.
1: Watay ay mga wakin na piyang kay Pismaya ni Pome ipagin takato kami ito ang tiririki ayo buwata nga wabi maunawa. Nakoy mi metanwin naro po takin na ini anantapo ni makuri titaw teka kirakan na pa makuro po taki aki aki minayang titaw teka KCCI o business me kampana away punti po tanong metani ka pene. Ikukuri ni katanwa tayo kay an office de presidents pa yung mga kaw kwa Pismaya ni Pome ipagin takato kami ito ang tiririki ayo buwata nga wabi maunawa rewaki men wabi may suwan ni tiri o ina Natukin ni mewan suun wa watenga wapi maonuwa. Ibukin ni angharina nuwaya iron toko misin. Ikakawa kikarina kinna mpome ibukin tiwameta e kwataya pa yeya na makuri. Aya sani koroya ikakawa kibukin na pera kiribes. Paya nakatukaki ya na mietiran te suraya yu. Tiwameta yu inariki patipenda ni katuoto na koya ratei. Meron rikirake ibukin kaira ni mewia. Nakon eroirei, nakon tai ay kaanaroko. O ay kay kay ni Pere, ibukin te katuka metera. To wana pun anatuka bes kiripes. Ari ekenis me ang anakia ay ka atapya nga kero ni kinakia yon kiripes. Ibukin ikakandatun kururoin me te imenin na yamakuri ni kairiri. E ekarikirake turun ni pay ni kiripes me anaputa na ameta. O ni karaha kinakia ni kiripes ni tiwam nape. Uwa uwa pun na nakamuamua kiripes. O ayu ari anangana kiwameta ay ka asan karoin mo yokuwaya ntiaro. Ari ilangin na kuroin Tetapi emen ibu kita nak buat tanah kita kiripes, rona kita terapi kau ni kairi ni kiripes. Orang temeruan ni emak kuri ada nak kairi ia ikan kiripes ibu kita terapi kan diki kiripes, mereka turun payana. Tenua pun nak kai pengak ini ni kuriya kiripes. Oweh ini anak-anak kita yang amet aika harau temak kuri ini kuriya. Eliana ko, orang ni kita bermakna puan ni payah ni mewuia, ni bukia, orang ni kau mewuia nak kia hari kita kahang. Anak-anak kita pernah kia harau temak kuri. Aika Eliana ko ni kau kai buanganan mewuia. Ibu kini kata metuan terang terkawa awa itu potan no ameta. Terkawa pun putuhan turun ni payah ni kiripes. Anak-anak kau ameta kiasan ni puka kata meruan atungan nara ni kiripes. Kini puka karena korawan nana wahai kiripes ibu kia kaina. Naya kau napa ya hari anak kau nape kau iya. Om naya tata ini kiripes naron terape kau nutoto. Temaye terkata imannya pe ketiaus. Tukuru penna o rape kau ni kiripes rikita peua. Awa irape kau wai kapu. Tekani mewa pun roiroin rakan te makuri. Awa yu wari anapun nangana kia yawameta kia riana u roiroin me rakan na ya makuri. Ibu nito paani kainanun tupo tanda wameta. Te kono uwa pun kani kinayen tepe kumaka me te kokoni meki. Ki anangana kia wameta kia asan nangana noia. Dero, ikuru roi bukini kati me tuan na kuroin. Ori kira kini ka upain te kuota nuameta. Na kia kanda ni ngani puya. Ina nun te mene wapu ike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani kariki ya ampuome. O puome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iru ya kaunsira me yon nape. Niko take me ano opis te linix yon Christmas. Kia ano opis te presidents ipairiki. Ibukini kani karinakin ami puome ni pupusi. Ibukimi kaunsira yon nape. O kama pusi yaki. Bahamagari ni yami bome na nabisti obi. Ay bukimi kahin Christmas deray na tapuran. Kamapusiya ki bahamagari ni yami bome na nabisti Linux. Ibukin rongrong na epanin ari taki may nabisti presidensya ng nampandarepon isuan ni mawakya. Uwa tuwana tuwana wanwatenua kaya isuan ni mawakya. Uwa tuwana tuwana awa tuwana. Kenora na Facebook page ari to kaya kaparaparan.

Laurier Customs. Ngana ko din na tuwan ka po ang magiraan si po na esito ko na tatara. Ay na ko nang digilom kanu naman mali esen katagurawaki. On na nga, napukuloy na ang kampanya tosin trading. Doon na din sinuwas at 9.8 kurakuran. Ayaw panta kanu nga ibigin din naman kayo na ay may wo tanga wabi mauna wa. Sinakarawa araturo na kuntipong at mo na pong tungo ng sunwo tanga wabi mauna wa. Ngayari tayo tapala kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number. Ako kasko ay runti stoa anak ko kapuwa yay amo kira. Wikira ke asan ka buwagi mentungan ni main karukuwa tanina. Ngayay ka anatro naki ibukin tinamakay na eme wota nga wapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngaya, kingin tiyatay pa.

0: 跟我哋肯定皮衫嚟买啦。
1: 呀，还是穿件皮衫同我咪买啦。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你穿件过来咯。你穿件了，你开始脱。
1: 呀，哎呀，你要记得把羊放喺，还是穿用我咪买啦，我个巴拉巴拉巴结啦。
0: 呀，哎呀，那还敢不能睡我个姐？哎呀，我该多晚那 service 的我的工，哎，我那个老板的面子里那能那么包。
1: 야니고와와어야가나알아나
0: 이런데이씨이내노어멘더로이보긴가이나눈남보빠이
2: 에바이안내는데형으로니미시기게리기가이나어때고왜예가리나만내는데베이사
1: 어이니때만에가이나누아기예
0: 이양아기때만에에나가보가나아기이분시암다레보나베이보긴남보빠이
3: 가와라나함다워더폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: Wonderful Kinemas Ringa, ayu warin karawanan. Karua anek tempeisa ang tepong na tehey.
0: Ita roin ka yon taribon at ito na ang Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search mpeisa kilipes o download.
2: Aki amra ka, rinanon ng mpeisa, o karawa ang bupa ina ba, rinanon ng mpeisa account, o na na kayo rong, tere na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayo ang taribon, o palin na ko tayo taribon ni mangan Vodafone.
2: Ipeisi, ilan ni nano, o ikuna ni po po ni kapere niya, eh warin ikin ng bupa ina. Nibukin ng kanina tata. Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kini setion ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita ada kau kemakuri. Kalau kita aman ada kemakuri. Aman ni cara awam aman ni mau. Anak pun nama Mpesa account. Anak pun anda kirim the bonus app.
3: Tenepi tetara nsi tete.
2: Kalau ni konten Mpesa anda mau antai, awak nak ikut?
0: Tepi nak kau mau nama telefon nsi tete.
1: Kalau ni nama phone, mungkin teman anda kemakuri nak konten Mpesa.
0: Awak nak ikirom? Tepi nak tetara kau mau nama telefon nsi tete.
1: Tepi nak tetara karena aman anda kemakuri erin yang nama telefon nampak ke Mpesa account. Nai kau ni ada nak kau anda kekikan mangam. Terepe-repe.
4: Kali ini kong kain tempesa. Ipesi, Ipero, o yentakan wang. Tempesa, ponansa.
3: Ipaki mentetapes na konte honukong.
0: Kali ini kong kain tempesa, o narekeidong bonusin ng recharge, narun niya yosikay.
2: O tara na kontinuwa tara, detapo up-up, eto kitay na ntepawin. O nawan tara, detapo up-up.
0: Tapo ka.
2: Eto kitay na ngwako. Tepin na tara, na konte pin na tawan sa tara. Trigo hop. Eto kitay na, inanon ni mepong. Awa po ito tara, defo. Eto kitay na, inanon isipong. O titine po yung tara, na konte nime po yung tara. Defy up. What time bang? Urhinya, eto kitay na inanon tepin na tepong.

Kona mauri ki te ikiri pesa, kwa te mea tuan rana, iwan panahani mauri FM 89.9 na wanda pakantaya iyo. Hau amta inga ya puni pora iyo nawa. Na tauro inga ni hendei ta kanuan nungram, tiru ni karekin hono, mena panahani kiri pesi bukin nungram, na mdongro ni matang, te pakantaya iyo.

0: Men nung mi nung ram kun ham te tokranan me ironi shana ya twain honey I'm home. Oh ya kar ko ro roi narata ina want bakan ta yu te bin roi te binis. Mi no no. Sirang tau roi kan ne ni wakina kan wan na meten na no. Ke kuna kia tangira kina ko ye yon panani me uri FM 89.9 na want bakan ta yu. Ma yare on ko ro kotak pa ye kunam ma kotangira pa ina na ko yon panani meuri FM 89.9 na want pakan tayo yo kwarei tak ke ni message na kon nara Facebook page PPA meuri FM 89.9 o yo konana pen desi ko mekai ni kana ko kunam mera ko tangiria are ina na ko yon panani meuri FM 89.9 na want de pakan tayo yo ai ku kurei ni ko sa pa am kampana tentani ni are punte me tuana pe sponsor ke ni manena kan wanda meten nano ino non na mwike yu. Sina kaya ina kwa mwana konda na kong rara sponsor, ay mina sa tauro ay nipayani busmai, ito konda na animetin nano, de nitaye yu.
1: Tintanini, tintanini, tintanini. Naiko, koko na nika para para patira ana services na kote te kampa na atin tanini.
2: Naya, nika ka ungo roi panapoti ko nika urin ko ana services me ana products ame kampa na atin tanini. Aika itabi wana kako me ana services tin tanini ibukin po kami. Ana electronics, nika kakin ana ko. Naroon to wana kong tanyan laptop, keyboard me ana mouse, protectors o hata city.
1: Awal na pala, awal na leida, kurra pa. Kurapa, tintanini.
2: Saki singai man na song koriki. Yena peta yan ink or toners ibuki na mi printer. Neha na na.
1: Nera mani. Kurapa, aku aitau.
2: Siti na zana pe ni kapona kuwa. Kasi fictish ibuki nto mami mete internet. O si bubu kina pe ibuki na mi wifi. Ki kani maki na mi wifi. O anakanga anako.
1: Akan tawamu. Aku wala ni kapona kuwa patira di kasi fictish.
2: Ehim, di kasi fictish pun tawana. Ana services tintanini. Ari iti meto angka inuagi. O ni kapona kuwa. Ibuki nto meki mete internet. Ayo, ari ipe ni pusena. O ni pirimaka. O ni fast ana connection. Ari kuna po nika kuwa waka na kunoria nika poa. Nipona, ayo kuna kina peka kuwa waka, nite po inano. Sipupo kina pepo kina wifi installation kikanima kina wifi me anakanga anako.
1: Awa ila para ana service tentanini ayo. Baya, ikuna alipa ntu meila na mami ngani ngani ngani nape ayka akwakuro. Ngani nite kasfiktiks. Yara mane tentanini me ana kasfiktiks.
2: Ing, ospun kuna alipa natani ya mipa ya kikamtangiri meiroura. Aki inano ni peira. Si bubo kina pepukin katumeki na mintanit si Johan nam Starling. Kana ko kapua, men tetapo towa.
1: Emmanuel lei.
2: Kapo ina ko na peta yan solar systems. O si kuna na pepukin install li bukimi ni kapene.
1: Ang wali matay ni kina tentanini. Ana ko pa iya yuwa. Desura, kaya tebe ni kira ki puwantiis. O yu kuna na pepukin install li bukina. Yara kilibas, kaita para. Mama kukuraki. Pata nga ko tintanini, ina tauroin po ako.
2: Eh, tarponi ya tintanini, ibukin po kam yon nananampa, eh suwa wawa kya, wawa wanua wanua tenua awa. Isuwa tenua kya, taparo tenua, ninewa nimewa nimewa, ki isuwa tenua kya, towana wanua. Ki email na kon estmoy@tintanini.com. Ke timonipe at tintanini.com. Ke kawara anamanga tintanini in the business code complex on punna na main ibikinipo.
1: E wala di kilibas kaita para. Yogi anamataro at tintanini ibikinipo kam dinano na pahay na makulin na pekong waika po. Dinano na pahay niya na mayam dinano na teritak. Asak si ngaya. Yohan na datunem na tis mentay.
2: Kamrapo kam natikiroy mayroon na may kampana at tintanini.
1: Yaman!

ya bubusi me kwa katanga na petekuna Celebrity Girls pa nakamea wai nongo ngora yei meikai. Kura arapa o tikiroa inkoe meikani. O kura pariki keachi kaweru, ndo na kiu yo anipanaani meauri FM 89.9 nara meten nano na wante wantairika yu. O yon kanne kuna mara kwa tangiria, au kantani nga pia enepun meauna nongo ngora men namtapu yo anipairiki meikani.

0: Kanini ibugin ko kami. Ana electronics, nakakinan ako. Naruntuwa na kundi yung laptop, keyboard may ana mouse, protectors o adesivity.
1: Away na pala, away na rin na. Kurra pa, kurra pa, kurra pa, tintanini.
0: Sa kisingay man na suang ko riki. Yan na pata yung ink o toners ibugin na mi printer, nakakinan ako.
1: Yaramani, yaramani, kurra pa. Kurra pa! Ako ay ito!
0: Si Tima Zana pa ni Kapuna kwa kasi fictish ibukin to na mi meta internet o si Bubuki na pa ibukin na mi wifi kaya kanimakin na mi wifi o anak nga anak ko.
1: Akan tawa mo? Ako wala na kaparan ako pati na di kasi fictish!
0: Eh, di kasi fictish punto wana ana services tintanini ari iti meto ang kainwagi o ni Kapuna kwa ibukin to meki meta internet ayo ari ipe ni pusina o ni pirimaka o ni fast ana connection ari kuna pun ka kwa wa ana kunoria ni kapoa ni pona e kuna ki na pe kwa wa nte poi nano si popo ki na pe begin na wifi installation ki kan maki na wifi me ana ka nga nga nako
1: o wi na para na service tente ni ya yu ba ya e kuna na pen tu meira na ni ni na na pe e ka kwa koro ri na nte ka sviktix ya ra mane tente ni ni na ka sviktix
0: en aspon bona na pe no tani ya mi pa ya ki kam tangiri meiroura Aki aki ya inanoi peira. Si bubo kina bebukin katumeki na mintanet si Johan nam Starlink kana ko kapua men tetapo towa.
1: Emmanuelay.
0: Si kapua ina ko na beta yan solar systems o si kuna na pen install ibukimi ni kapeni.
1: Awo yung matayiri kina tentani ni anak ko pa yaya yuwa desura. Kaya tayo ni kila kapo ntiis. O yung kuna na beta install ibukina. Yara kini bas tayta para mama ko koraki. Pacar ngai ku tentani ini, ena tauroin buku.
0: Eh, terpon ya tentani ini, ibu kini program yon nana nampa. Eh, suwa wawa kia, wawa wanua wanua tenua awa. Isuwa tenua kia, taparu tenua. Inewa ni mewa ni mewa. Ke isuwa tenua kia, towana wanua, towana wanua wanua. Ke email na kon esmoi@tentanini.com. Ke timonipe@tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini in the business code complex. On punna na main ibikini pew.
1: E wala di gribas taita para. Yogi ana metaro atentanini ibikini program. Dinano na pahin na makuri na pekong waika. Po, dinano pahin niya na mayam dinano teritak. O, sexy nga ya. Yohan na dato nem matis mentai.
0: Kamra po, ham na tikiroy. Mayroon na may kampana. E, tentanini.
1: Yaman!

Oh, kuna mauri di kingo ya kote metu androna yon panani mauri FM 89.9 na wante mwanta irika yu. Hawa mta inka ya ipun si tipi me wanu wat. Abara wapure ipun si tipi ma wanu wate minis. Oh, enang po isu waki. Ara tayi yari sinang sinamosira waki kan wanara metin nanu na wante tumwanta irika yu. Hawa sinatawuro inga nini ni mga pusmaya na pe. Ara metin nanu wari ya mga roko na pe mehirun keti kaweru. Oh, ya ka ngay te akana. Oh, tayi yo kariki tekuna. Are etang jitarepon, iroon takahanine meya. Pa nakameaway ni maye riki meikai, kurarapa. Kurarapa riki keci kaweru. Ndo na kiu yon nara meten naro na wante muantai rika yu o yung kanyo kunamere kwa tangiria pa enong wara yakinaki. Yon panahani meuri FM 89.9 nara meten naro te muantai rika yu. Awkantani nga pena pun ina pena kukaina meikani ki men amtaburo kwa teme aturan doona yain na wante muantai rika yu.

Ipun te metu ane fen ro ni kun nara meten naro ki kuna ki atangre ki na ko yon panan meuri FM 89.9 na wante montairi kayo. Aw am tang kai ipun si ono wari ki timinis. Ai rang po isu aki ara ta yare sina musra wa ikan wan nara meten naro na wante montairi kayo. Ai yare na tauro ingan ni ni busma ai tanan meten naro aki aro ko ai man pon ni suwan te deta iri kayo. Sina tauro ni busmaira meten nano. Ari ya tangira kina kunan detaye yo. Ya kanga iti ya kana. Ta yo ka katanga ana 21st birthday eresi takaria. Pa katikira wa ya sibu wa ki anako ni keya tepati ni mandia pen tapu eran. Ay ka ten flix king. Ten tieta king. Ten new metai king. O iro ya sinaya. And a day making Kurarapa FM 89.9. Kurapariki Tepitaki Kapupunga men nam tabaro kati meturan rona ye na wante montairi ke yo nara meten nano. Ke kuna ki atangira ki na koye yon panani meuri FM 89.9 na wante montairi ke yo. O yon kan kunam ero kotangiria pe na ngurayak nek. Pa irian nam katikiroi na wante montairi ke yo na koye asipum. Aki anakonike yapati inti tairi ke yo.

Kuna meuri riki ngoe ko teme tondo anai na wante te mwanta iri kai yo. Nara meten nano ki yo arata in kai ay pusita pio wari ki titi akano enang po isuwa. Ay yo ari aro kuna pen toki na kanuan nara meten nano na wante tuta iri kai yo. Na tauro in kane ni ka penei meten nano ha ki ata ngira kina koya ki aro kuro ay maan po ni suwa tuta iri kai yo. Ay mina sa mga tauro in wakina kanuan nara programa ki mina. Sina tau sina ka penei kanuan nara meten nano na wante tuta iri kai yo. Sina tauro ay ni pusima ara meten nano towa na yo. Ya ka ngai te kana. Ta yo ka riki tukuna are this is how we do it pa nakana kwa kaina riki ni mai ye mei kai kora ara pa riki ngoi kora ara pa riki gachi ka beru te me tuam doro na ki unara meten nano na wanti tai rika yu awa yu ngan ni kuna mare ka tangi dia ka ndare pe na puni pe na ko kaina men nam tabro ko te me tuam doro na ye na wanti tai rika yu.

sinatauro ay gan ni busmaya ra kapin ni roi ni metin na no na wan ti tatairi kayo o yaka ang ite kana Bauri FM 89.9 o ibubusi kunan tapitowya tapikia kapurai mo pa nakanako kaina may inanon nau awo noraki may Wellington City korapa awatapu karewo korapariki awatapu karewo men namtapu rakwate metuan rona yei yon nusiran Wellington o yon kanu kuna mara kwatang dia pa inanako yon panani mauri FM 89.9 awante titairi kayo kunan tapitowya tapikia kapurai mo aukante nga pena pun nakukaina men namtapu rakwate metuan rona yei nawante titairi kayo.

0: kuna miauri liki ngoi ya kwa teme tuwa ndoana ina uwanti tairika yu. Amta ingai duwa yuwa timini simini suwa ki. Ayu ariero kuna pen tokina roi kanu anara metendano na uwanti tairika yu. Kura pariki ngoi ya kwa teme tuwa wasan ndoana yi. Nara metendano tente tairika yu. O ibu ni ngoi ariero kwa teme tuwa ndongura yu anpanani miauri FM 89.9. Sina kara parika ra sponsor tentanini ngai ariye. Yasan manena kanuan nara metendano na uwanti tairika yu. Sina kaino kwa riki. Nakon na kong ora responsa, ay mina yung mga tauro ay desi ko may tiro ni karikiro men banani kidibas, ibukin ng oram na mdo ngoro ni kidibas na wante tatayrik kina payo.
1: Tintanini, tintanini, tintanini. Naiko, kukuna na kapara-para pati na ana services na kote tekampan na tintanini.
2: Ngayon, nakakaung roi pa na buti ko ni kaurin ko ana services me ana products amil kampana na tintanini. Ay kay tabi wana kako me ana services tintanini ibukin po kami. Ana electronics na kakinan ako. Naroon to wana kundayang laptop, keyboard me ana mouse. Protectors o adversity.
1: Away na pala. Away na naida. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
2: Sa kisingay man na suang ko riki. Yaya na pata yan ink o donuts ibukin na mi printa. Naya na na.
1: Yaramane. Yaramane. Kurra pa. Kurra pa. Ako ay tau.
2: Si tina doon na pwede kapo na kuwa. Pacific dish ibukin to mami met internet. O si bubukin na pa ibukin na mi wifi. Kikanimakin na mi wifi. O anakanganga na ko.
1: Akan tawa mo. Ako wala na kapara na kuwa. Patira di Pacific dish.
2: The Pacific dish punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwagi. O ni kapo na kuwa. Ibukin to mami met internet. Ayo ari ipe ni pusena. O ni pirimaka. O ni fast. Ana connection. Ari kuna po nika kuwa wanga. Ana kunoria ni kapoa. Ni po na eh kuna kina pa kuwa wa nte po inano si bubo kina pa bukin na wifi installation kikan makin na wifi me anakanga anako
1: awi la para na service tente ni niya yu maya e kuna ano pento mail na mga ninga ninga na nape ay ka kuwa koro ganon te kasfitix yara mane tente ni niya na kasfitix
2: un aspon kuna ano pento tani yami pa yake hamtangiri mayroora Aki aki inano ni Pera. Si bubo kina bibukin katumekin na mintanit si Johan ng Starling. Kika na ko kapuwa, mentita pa towa.
1: E mana lalay! Mana lalay!
2: Si kapuwa ina ko na pita yung solar systems. O siko na na pita install ibukimi ni kapene.
1: Ang way matayinigin na tintanini, anak ko pa yayo at this one. Ang kaya tiba ni kilala kipuan days. O yuko na na pita install ibukina. Yara kilibas, tayta para. Mama kukuraki. Pwede na nga ko tintanini, yan ang tauroy na buwako.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kam yon na nanampa, eh, suwa wawa kya, wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa, ninewa ninewa ninewa, ki isuwa tenwa kya, towana wanwa wanwa. Ki email na kong smoy@tintanini.com. Ke timon pe at tintanini.com. Ke kawara anamanga tintanini in the business port complex on punna na main ibikinipo.
1: E wala di kribas taita para. Yogi anamataro at tintanini ibikinipo kam dinano na pahin na makurin na pekong waika po. Dinano na pahin niyan may ngam dinano na teritak. Asak si ngaya. Yohan na datunan na tis mentay.
2: Kamra po ham na tikiroy mayroon na may kampana at tintanini.
1: Yaman!

0: Kona mea ori, ai kai rongorongo I pukitongo rā ma ke asan kata uravaki, menna na rōne kare ki rongorongo banane ki ripes, haon vare kake na koim, I rongonga I eri na tate ripe te os. E karama na kapu o yoni ka teini ki ripes, ke te cultural day te rire I te haran pe inga mai school yoni Peru, I ke awakina, inanun wawa te pong. Ni te rongorongo re kare ke te rōne kare ki rongorongo me I rōne te menna, anasta rire te rire e yu, e kosta pa anakapu a yu e karoia yoya anasim te rire e yu ai ka awa mai sina. Avare vaki men te kāpong o te kanime pong are mkwananua. E kātaki pākanua ni pōnga kane, puni kātaki ni ka teina peni kiripesa I kāko kākoro. Narun te sim e page, e kātaka tein te pamakoro e tamena. Te sim e kāwot, e kātaka tein te pamakoro e ni punau. Spivey, e kātaka tein te pamakoro e ranuka, avai istimen, e kātaka tein te pamakoro e makil. E pūwa sin te kapua iu, ngai āpuni kōtaki ka tein āpe I kāka kōkoru, on rōna ki mea karawan te kapu yon ta kākaru ni kiripesa I kāka kōkoru. Narun te katua, te kapu, te kapu ni makuri ni kiripesa, narun te raranga, te wairau, awai te kapu yon ni maie ni kiripesa, narun te karanga o te sirere. Ana wāki te rere e iu ari, ite te metua ni kōkoroia ni katua ririki, I puki ni ka tei metua ni ka tei ni kiripesa paina ki pua, I roia te roroa eta bendikirake. Engi nani o yanga na kakaitau te riri e yo, na koia kain te pamakuru a yo, tiki na koia kātiens, ipukin aia pautokare asat nga peia, ipukin nana waki te riri e yo. He raka yon te wana te ngā maisia, a ki asan teke puakaia I roi ana siim te Kiripes Family Health Association, nrokoia yon te pamakuru aia peiaan. He kua taki menopisin kifa, pamen te maisa ane, au onupupua ono ngau nimeisimen na ke aareke I roia te makuri ni pōpuaki, yon anasevesis te kifa. Tieni pupua ni mengau nime nimen rurondikiraka ke aaruko I roia rongorongo I kaka kāpaki, ipukin ka menuaia, men nora ki aika aiveve men te veni nipure narun te STI, au tape warika I kaka kāpaki po nipukia, au vai ono ngau nimeisimen na ke aareke pōkaia yon te kuakua, narun te tutua yon te riri nimen, ka vai pukin me rurungin te utu, au vai noana ki me tape warik. Anawake ki whai ua re koroia I nanente mene wawa te wiki. Awari, pun te uana mei puakon anawake te teime tuan ka koroia I pukini ka teime tuan te merurung. I roi e te bota nā meta, a te utu ia ni kiribes. Makuri ni kakaisaki, na ka ponga nākin roa I pai teruki. Poni ngā I pai e kārangi ni kakawaki I pukini aki pono ni paipu ari a pusmaia rani ni kaina ko sinaniku ke te sewage system. Aikai kanua ni meroro a ke amane veaki. Na koi ara ka yon apupua te in te kawuri nan deidei e te Sacred Heart College, ni kota ki metan deidei, ni te kuang urare koroi e te karikirake e te South Tarawa Sanitation Project ke te STSP, ni te kapung te wiki ei. A yo, kanuanda na waki ni kuang urare e te pota nomita te karikirake e te STSP, yon ka te imetua ni makuri roi ni paipun na kosinaniku, dikin tapo ari etararua e te karikirake ni kawa ai ka peso, pairiki o pikini peo. Saksi nga ia mea katuruturua kiriki, pontiaki kakakorua ki iroia te aintereirei aika maane ya waine, niko taki me tandeirei, pata peia ni kapene tararuakin, tamearuani isakin kaina kosinaniku. Te South Tarawa Water Supply Project, are punikaina pe terapata at the Stakeholder Committee Engagement, eira na pe te wakini kwa ngura ei, ike ya kanakoika mea tata yoan te makuri ni katavroi, ni powakinan akatumeaki ni paipundan Ake anakarukua te ranni mōi na koia tāne mea ka yon South Tarawa me peso, ke te Water Supply Network Construction. Makuri eikai, are pun roan wāki ni kakairungurungo yāni meenga, menno raki ni bai, ake anakunaan tūka nien mīni paipundan ai kā pōu, are āsa ni karawaki, ni kāwa me yeita meiliku na kupiki ni peunuka. Ntori mīia ki me kōngurā ni ka mea tāta yon ta pēk yangaia, ake āwosirakei I roia tāne mea ka ntainta kakairungurungo. Onnongoran rongrongon na pentipitipiki. Yesa te ministern te pōtaki ni Braceman Yohan Vanuatu ai Andrew na puate ni kauringia di ki kaina pena pa ariai ni kawaki ni ia. Onna ki karikirike ia mea ka pōnga nande drug. Erike iyo me miina ia kakai Braceman dinna koita ian naus na tūn ka Vanuatu e pōt vilan te kāpong. Ameni maani aki asa ni ka purea ki on taua ki aia iot ni rekireke mea ta ia ni pukipuki ian ioki ni bai ande drug. E tako na puate na konte VPTC News. Pa tera patare tabi me teite raiu, yesa ni karike irongorongo te peua me pisi o ni waaki, ni ka peisi ana makuri yon te keisa iu. Ianga na kauringi na koya kain wanuatu, pa anapuka te tararua yoya tan iyo kini baye de drug, o ankana yei, rongorongo te yen yot, ayata ini te kereke na pe me de drug, au aria ni waya kwa ndi posin na konte kotangi ni bracement. E takuriki pa epundangi ni pūpura peia o epundangi kona nora ki tapona nako tapona, me aia merawana pe. Me ariei ni kaungaki te pota nō me tapa ariei nanga peia ni popoki, ngai pon na yo ngai te kanganga, ene me kina kinta pe wa pen tipi tipi ki. Iti mitun wa ki te kakai yoye te ngau nomeka, a ki abua ni merawa ni te motu province, ni te pui meisi wa yipongin te namaka ina eme, te ririki ai. Eri po sin na te APC one talk pa, me ipua koya te ngau aikai, pon te menna te te ye eisi pa uwa tapun na na week, are aponi mananga yo ni peoye te 5 class, ayon dake. Tani mananga ikai, aponi mananga me ilata, station, pa anakaya utupua haila ni Toromon. E taku teiko takini praise ni Toromon, pa aponi pia ni yeye ya pai aki awo wosi ane ya pos, me ate imetua na kia pai ni kunia ki hiro ya tani kakai, nroa na kinape me pasin sana. Ondita nora mrongorokon na penna on nape. Te meni me ipuako ya ni men nome ta kiasa ni mua ni kunia ki ni meu, are e kunia ki ni meu, imi ni peye ina nun teuana te nangananga, are e yeka kinteran ta indrokon te flood yon lost Thailand. Eri posina ke pate waiyo pon temen na nepe me kwa koya tani ke nikora are akarina ni ben te wana tena nganga ntai ndo kon te ya kante tapwa ne no wapu ni me iteri dike ai ike ya ka pene ye te wana tapun na na wiki ina nte na nganga yo eri ke me on te waiyo me min karavan te makori ni kameu are ya karava ke na koina iro ya tani kameu na ke ni men akone ya kinte kate ni pon te wiki ai I min mo ni karava ke te makori ni ka kai na koia Awa areka me toagi pa women atu ime toan toi mendekira pataya. Naka yakadina ni pente nangananga e ruapupua vani pui mea o te pūsiri etana. Ina nun ta indokon te ieka nte tapuane. Inge nane o te mene te satepo, areka toka tamne inte wari e mga spakuneaki ni mea o ina nun te nangananga. Yo ante Facebook. Ako punti ime toan nungara anako ni panani kiripes, akane moto kinrongorongo ipu kinrongoram, hake asari kini katavravat, menna naru ni karikirongorongo panani kiripes.
1: Watai he mga wahaki na pia ngai pusmaya ni po me ipukin ta katoka meter ang teririki ayo buwa tanga wabi maonoa. Na koi mi metan ni naro po taki naini anatapa ni makuri te tau teaka kirakan na pe makoro. Po taki aki aki mena yang te tau teaka KCCI o business me kampana awai pun te potan na ometa ni kapene. E kukuri ni katanua tae kaya no abis te pere stens pa ye mga kauka pusmaya ni po me ipukin ta katoka meter ang teririki ayo buwa tanga wabi maonoa. Are wahaki men wabi maiswan ni peri o ena Natuki ni mea wansuun wa watenga wapi maonuwa. Ipuki ni mea harina nuwaya iron toko misin. Ikakawa ki karina kina mpome ipuki nchi wameta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroya ikakawa ki ipuki na pera kiribes pa ya nakatukaki ya na mietera nte sura ya yu. Tio wameta yu inariki patipenda ni katoto na koya aratei mea rundikira ki ipuki ni kaira ni mea wia nakon eroiri nakon tai aikana roku o wai kai kai ni beire ibukin te katoka metera to wana pon ana toka beskiri bes ari e kai nis me angana kia aika atape anga kero ni kina kia yon kiri bes ibukin ka kanna ton kuroroin me te imeni na yamakuri ni kairiri e karikira ketu

Ina pena ke a haroi makuri, aika ariana ko nika kei po nganan mea uia, ibukin ka teme tuam te rang te khawa o wai te potan noa meta. Te khawa po nipu utuhan toro nipai ni kiripes. Anangana ki ometa ke asa nipuaka kata meruan atongan nara ni kiripes. Ke nipuaka kana kurawa nana waki kiripes ibuki a khaina. Na iya kona pai ariana ko nrape khawu ia, o na iya atatai ni kiripes naro nte rape khawu na toto, te maie te kate imaniepe ki te aus. Tukuru penna o rape khawu ni kiripes rikita peua, o wai rape khawu ika apu. Te khani meua, pun roiroin rakante makuri. O yu ariana pun nangana ki ai ometa ki ariana ko roiroin me rakane ya makuri, ibukin topaane ka inanun tupotan na ometa. O te khawano ua pun kani kinayen te peku maha me te khawane meki. Ki anangana ki ometa ki asan nangana noia. Ntiero e ukuru roi bukini kati metuan na kuroin. O rikira kini ka upain te potan na ometa. Na kia kandani ngani puya. Inanun te menne ua puike e raka riki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome. O puome ni pupusi ya punipene ni kona andiki nape hiru ya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopis te linix yon Christmas. Ki anopis te peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi. Ibuki mi kaunsira yon nape. O kama pusi yaki. Paha makari ni yami po mena no abis te upi. O ibuki mi kahani Christmas te rai no tapu eran. Kama pusi yaki paha makari ni yami po mena no abis te Linux. Ibukin rungurungu na epanin o reitaki mena no abis te peristensi yon nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparahana.

kupun te mea tuan rana i, na wan te taire kai o am tain kai wabui roa i te minis na kon wanua. No ngon ram yo an meori FM 89.9 na wan te mwan taire kai o. Na te mea tuan kanen de itano kanwan ngon ram, mamu katanua ta ki a tangiraki na koya, ibukin kanwan nam taire kai o. O na mwana ngon ram mea mu katanua ta re yai kwa tangira rona kina tienine. Takatanua ta ibukin takamakuri. Na koia ki anano ni temakuri. Ya kukurei ni katanuata temania pia ni meungatavu pa iyei anamawa ibukin temakuri. Haya ti assistance committee secretary. Ntakarina nipu level 12 na kon 11. Aki anano ni temakuri yae kama atayawaka ni kawara opisin te NER na opisin te potaki ni kamakuri ibukin kapeyan arami. Ibukin paninin dongorongon temakuri yae. Kama tayoka ndekita kime, opisi ndepota kini kamakuri ke opisi ndemaniape nime ungatafu. Kamdapa awa nime ilo ndepono mii kiraka, men temaniape nime ungatafu.

Oh, ayo am kata nota. Tay na nuang ari atang ira kinakona ibukin kan wanda pan tay ri kayo. Na koy ya mane na ay kan iri ta kos me nasim o sipum yon tara o Austria. Na iri na me pum ke awanis o nasimi o sipumi yon arore o tara. Takena tara wa piriamon me nasim imakin o tara. Ni tosika yonotoa mea puna hoana siya. Urisite kos mea pum hoana simi. Peneata kos mea pum eneri inatoa hoana simi. Tarina aika avita aviu itarawa. Antaros kos inuotaya apeyang mea pumi hoana simi. Tepeturo hoana sina. Aine ya tata inanikai. Te maerere etau mea pum o anasimi itekuanga meraki. Nasina ai enuta ta kaiyo wakiaki o kos wakiaki ita jabiki college tapito we miang. Nasin antaros inusiran aika paneta mea puna o anasia hensin tetapu o sito. Laingua antaros yontaro. Sister Helen Sikai Nanamisin Ibiribin. Kosinang Mene Pakua Onasimi Itarao. Pasta Kautabuki Sikai. Opum Pasta Tatairanga Ibisi. Nasin Mesipun Niyarimisi. Namebubu O Yosua Tepukei Yontarao. On Tapu Ake Kamamene. Kanwan Niyatata. O na purepo. Metarina o manena nako yone makin butaritari merakei apeyang o tarawa. O antapo ake kamamena ye. Kanwan irauea yaruru me nei mangarita tetapu yone pimeme. Tapitouea miang tarawa o antapo ake kamamena ye. Nakoia nausu kain ayamakoro o roron puna enei sepo. Asera, imerakei o tarawa. Rorona unkua nanareirei e Hiram Bingham High School irongorongo. Moronai o Kenchi 5 NEPS. Kainana kosin tiraka o rona nimakuri nikaipuken saamen. Sikosa me tukukurei pa yamosirawa me tirau takaro. Takainape tepusika o manera epesin tangira kiroura e wakiaki kos purepo. Imerake intairikin takapung e wapi me wanuani mei wo watanga wapi me onowa. Pugini metena yapuni koro orakina ewe ni rapatana ni mania pen takawa itokuanga. Teken teroi takawowa imerake. Sinapene nikapipete inanora pa ponna iyo tokira nikapene. O askai tawa jesua ipugini meon wakiaki. Hare iasan nanganira pa temenna kaina rausu etangira kiroura. O nime ngā naia me iroura na kon tepe nuwea ari irau tepe ye. Ya tangira ki tokuna nkani, men anapoki pengam, yaroko, ne unikukurei pa ronan takatanuatan rainan wangayo.

Na kwa hiyo anausu utamena Paulo toka taki. Sinana Fred Araya. Hanausu buona Oileen Arthur. Rona ni makuri nteke ipigei. Rona me naki ya kina atakaro. Tesibu atakainape pesi ntangiraki. James toka taki. Sakosa metena nukawa kipa yasa nike kawe tiana. James toka taki. Nitepung nga takanimepung wapi meruwayu wani mei. Wawatanga wapi me onawa. Ewe ni rapatana ni miyangana ibuata. E nakayaki. Nako nitepung tokonopung. Tenepui ni mei wawatanga wapi me onawa. Nitiawa wawantepakantahi. Etaku anateka. Nakomei aki kama kuwa menrawa wata. Pa namosiki rawami. Korapa teati bukin namtangira me amtopa na khoira ngaira nasim. Sipum amusu awa ipum pesi ntangiriku oilin. Sabusia sinara ni meria pa yakairia ondona ni manangana nako ni miangan nasina Yesu Kristo. Takatan wata ya nako meiro nipuna nasina awa yanausu wa ikasuku imina. Awa iyo tekuna ria tangiraki, pa ilian takatan watan nanokawaki ayo. Isakawaki na itowea.

Yangoya, and the minister. Manai, Ponimian, the carang in the Kakami, Miaro Arroya. Nkanakolkosi and Kamaisi and Nuntawana to Pakis. Oye Yaroya to one. Pankanaye, Wakoya, Akataya and Tamarak, by Enosnakomen and Nunta Pakis, Awakinikirana. Akataya and Kasikirikaki, Nakoki and Ogwakoya in Anunta Pakis. Awaying a yan, the booking the Rabunaki, the Manai, Akonan to Kanaka in Dekangan and Nusanakomen and Nunta Pakis, Nkayapun Kaka to Kia Poniroya, Pa Akia and Karakaruna and Tamarak. Ongaira I call Meta. Kangapunaruya na pemana ingay rantay tapitay. Sinuri pa ay kata merwa kana imuanura kiron demen. Sigatayan na kakapuong ina ko yara kay riripay. O sigatayan to karikiyeta na ko yaroar. Mesiriya ina taya pangkana sundra kente pakantang o sa tawa aroy na konte kangang. To sigunan ni ko sa kistak me iyang iro rameta. Estangiriya pa anagi toto karikiyara tapimen. Roro marang ini kukurain tayo na kung namto ka nika yung kanere kay Rom, siin ka na iya kirang diya tatari kito ka nika yung manja na koya. Metuwa na takawain ni karabya na kundi to ka nika yung kuawa, punna ki kasite buwa ni meum me meum ya Rom. Yaka mimi, patapimen ni Rora arangin na tayo yaro yome tatapimen ni meu, na kundi narepunna roro ya ki oi ni meu ya. Uringa pa beikarai kari kinano ni meum temen na, punna ki arekereke na meankoe. Uringa na pe, pakapuaka kan anuan naro katemen na, Ipun na kikonan ko sa nakuha wahan na muita, men na muon na roka. Ngayari tayo kapenyam tayo, nsiropeya o nikakayap waka kan na roon na roka ti men na, meripya na uin amun na roka. Aome tayo katoka ni kay, ataratara ti meo rinanun te kay ni kataratara eti telescope, o nura ta meruana. Me aome tayo kaya kurakura iruya ti pekantang, ataratara ti meo rinanun te microscope, o te payayan oria, punsi kapakaya o kairuaya ta pimen. Tiba kantang irau ya Rom, pun tiba yang siri-siri ayau, ina pun konan siri ngamerurungim aku kurem. Pun ia yang konan payah warum, aku teh ina koruyai ayah kiri kita menna ayah irau na. Ngaya reka punga nama konan payah ni Rom, ni kawaina ayah tameroa, awan ni katoka, jika kapu tau ko metapemen. Uringa pati menni kipe pun nak ikonan uawai tahari. Tika ayah kikonan tamarakia tiaroka. Oh tika, ipun nak ikonan kipe ikarawa. Kukurai mem kona paya ke Rom, akari kira ke ini pun noi nam kawai. Kapungan aku upai mare pun nam kona paya nak untuk kita meyeta, awa ena pun nak kurai mem. Meuringa, bapun si itu wari akari kiko. Ayah Rom nanti kini ni kona aku kame teruan nam kona paya ikara pe mei Rom. Ngayari era kuak yang anda nanom ni kape ni katua pun. Pun si men makana, ayah kona kona ni muana kukurai nam toka ni kai. Hari asa ni katau roya pe nare ke Rom. Yang oya, ente minister.

Laurier Customs. Ngana ko dinga tuan kapo mo gerad si pona asito wan tatara. Ay nako nan digi rum kanu amma de esen kataguro waki. Onna nga napukurina ang kampanya tosin trading do wala din sin was at 9.8 korakoran. Ayo punta kanu nga ibugin tina makaina ay may wo tanga wabi mono. Sina karawa aratro na kontipong at monopong tungon ng sun wo tanga wabi mono ngayari taita pala kapo amma kira o korea aram aram tamam ang phone number. Ako pasko ay ron testoa ano ko kapo yay amo kira. Wikira ki asan ka buwagi mentongan ni may nikaro ko at penina. Ngayay ka anatro naki ipagin tinamakay na eme wotang awapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngayay kingin tiyatay pa niya.

0: yana ga ya ga ni me ga re gona beta enta ga bo spasen ke
1: eng ni e jo ni ka ni jara jara
0: ai ka go ngora ara sa me ga ngora patirati ya ga nte boten ni yango i bu kenta ga bo spasen te ri ke ai
2: eng yon ga waina ni me ga ba ki ta ga wo one round ga bo spasen i bu kin jara ga de tra ko ma are bu nora kin te meta ot escape is ke te me ni ngo me na boten ni yango te ri ke ai yo e ga ngai te ga na pai nora kin kai i bu kin sa ki ni kunim o me ru ngi ni me tam

0: Anga yak yuta roy. Yerang kaya kan kabuta ki pasin na ikay. Ay pun ko ko ra dit sogo ma. Para kin te meta dis ki bis edmen ni ngongo. Yanang ni minu atu.
1: Sinang lawa tay rum. Ko ki yuta na ron na ora kay kay. Kakawo ng roy. Ko ko ang ni meta ta. Antu ki amna na wo.
2: Inariyan ni meta ta. Pati trokoma ki ora kin te meta. Pati skipis ki te men ni ngongo. Pun na ora kay karang in nevevi. O si te puwa run neveya. Narun. Te bohani pai kita kunikai me ayai rona menin tiara kin naron te tara te kaveri pai ni mesu awa mai siriki te mehan te tapo ai pesu su ke rava to meta ayai awa itau tau wan jo meta ayai rona menin ara kai kai me ko corona pati trakoma eve men te nango ngana sikura metan tio meta ayai rona menin te trakoma ko ye menga gosana kon te menna

0: Terá rua na garoia, tem na que rirou de trahoma, medescapees. E daí nem cagava aqui. Porque na cati medoa, a hora me aguagui na tete bobe, me terá nessa aqui, medito. Cati medoa já caga isso aqui. A ponga na roi já cai nipecantaino. A tara ruaia, vai nessa aqui roi. A vai pondam cogoni me aqui na condi me aqui na passin, aí cana caputa aqui na condi me engami. E porque nem caminhoa, menora aqui aí cai.
1: Ya kakawagi, penariya ni kuro roa ya mtoos, aika uwa maisina. Ibukin tiwaragi, at escapees. Ibukin na pana makure te mwantoos, e siringa te men ariyon te kun, meyek siringa te punumua. To wana te wiki imiina, akwa manganime ya mka uwa mtoos, pana piyepene siringa ki, punumua aki aspami ya ngaraure. Kaneyek mwantai ni paino oraki yaki, aina konani kareke te memera nubuo, ki orakin te kirine.
2: Te trakoma ngana yek muantayin te tokuwa ki keni paino oraki yaki o ena konan garike te metaki. Sa ngara boutoka na koyen ees, ngana aroko ni miengara ibugin takabu sibasin peyata ku te teeka. Iroide iniki te tokuwa na, nakoni katokana.

na kwa hiyo anausu utamena Pauro tokataki hawa sinana Fred Auraya. Anausu upuna Oileen Arthur rona ni makuri mteke IPA o rorona me naki ya kina takaro. Tesibu o takainape pesi ntangiraki James tokataki. Sakosa meteno nakawaki ba yasa ni keaka wetiana James tokataki. Ntepong takanimepong wapi meruwai wanimei wa watanga wapi me onawa. Ewe nilapatana ni miangana ibuata. Enakayaki na kontepong takonopong tenepui ni mei kwa watanga wapi me onawa. Ntiawa wawa ntepakantai. Etaku wanateaka. Nakomei akiakamkua mendawa wata pa namosikira wami. Korabateati buki namtangira me amtopa nakoira. Ngaira nasim sipum amusu awaipum pesintangiriku ay Oileen. Sabusia sinara ni meria pa yakairia ondoan ni manangana na konimiengan nasina ay Yesu Kristo. Awa takatanwata yanako mayroon buna nasina awa yanausu ay kahasuku imina. Awa yote kuna yatangiraki pa airian takatanwata na inanwangayo. Coming home, my own father, Ruatameki.

Nauri ar customers. Kana ko din na to ang kapuha mo gira si po na eh, si Tawang Tatara. Ay na ko nang digilom kanu nga mali esen katagulo waki. On na nga nakukuray na ang kampanya Tosin Trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin din na makaina ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumanupong tungan ng sun wota nga wabi maunawa ngayon itay ka pala kapuha ang mukira o Korea Aram arantamem ang phone number. Ako paskuwa yung testuwa ano po kapuha yay ang mukira. Wikira ake asan kabuwagi mentuwa na ni may nikarukuwa penina. Ngayon ay ka anatro naki ibigin tila makaina ay may wota nga wabi maunawa. Uri nga, tuwa kira po si ngayon kinintia tayo pa.

Sangari kepanara, orang kakai tahu nak kunder kampana etos in trading, kai esen nama, anak kanuwa nga emon te meteroi, na koi mi ala kastamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang nareseve sa iyo, kuriko, ori taki na kon marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kya, pasi nakasiwa takia, dongoro kon ng kampana, ang kanako tauro napang sponsor na, ara wakira, kere taki yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon unawa tinungwakia tuwan ni mewakia ke unawa tinungwakia tuwan ni mewatuwan na wantamaguli ibukini paninindong rona arapaw man kami yari tinmewli tiroy o tatapomo yara ni kapeli.

Sa ngari ka panara, ora ka kay taong na kunar kang pana eto sin trading kay ESN na nga anakanwa nga Amon ti Meteroy na ko'y miyara kas tamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam na no na bandar sere sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kyi pasi nakasiwatake dongorong ng kampana ang kanako tauraw na sponsor na ara wakira. Kira itag yon na ranampa ayaw sin link din ang pantarapon na onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Kaya onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo watawa na. Dawan tamakuri, ibukin ipaninin rong rong na. Arataw ng kami yari tembeo ni, tiroy, o tatapumo, yara ni kapel.

Lauri Arkastamas. Ang kanakating na to ang kapo ang magiraan si po na esito ng tatara. Ay na ko nang dilirong kanuang mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampanya tossing trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin din na makaina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumunapong tungon ng sunwot ang awabi maunawa ngayari taita pala kapuwa ang mukira o Korea Aram arantamim ang phone number. Ang paskuwa yung testuwa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira ke asan kapuwagi mentungon ni may nikarukuwa tanina ngayay ka anaturo naki ibigin din na makaina ay may wot ang awabi maunawa. Uringa, tuwagin na po si ngayya, kinintiatay pa ito.

Sangari kepanara, ora ka kai tau na kunar kampana etos in trading, kai ESN nama, anakanua nga emon te meteroi, na koi mi ala kastamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori taki na kun marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kya, pasi nakasiwatake, dongorong ng kampana, ang kanako tauro napang sponsor na, ara wakira, kere itagi yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon unawa tinungwakia tuwan na nimeo wakia ke unawa tinungwakia tuwan na nimeo tuwan na dawan tamakuli ibukin pa ninyo ng korona arataw man kami yari tinawli tiroy o tatapomo yara ni kapel.

Lauri Arkastamas. Nanako din na to ang kapuha mo gira si Ipona at si Tawana Tatara. Ayon ako nang digilong kanuang mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampanya tossing trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ngayon din na makaina ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong tungon ang sumuwota nga wabi maunawa ngayon itay tapala kapuha ang mo kira o korea aram arantamim ang phone number. Ako kasukuhay rin testuwa ano po kapuha yay ang mo kira. Wikira kaya asang kapuhagi ng tungon ni may nakarukuha tanina ngayon ay ka aratro naki ibigin tila makaina ay may wota nga wabi maunawa. Uri nga, tuwagira po si ngayon kinintia tayo pa ito.

Sari ka panara, awara ka kaitaw na kung narakampan na etos in trading, kay ESN na nga, anakanuwa nga emon ti Meteroy, na ko'y miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam na no, napandarasere sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@bba.org.kj, pasin na kasi watake, dungor akong ng kampana, ang kanako tauraw napang sponsor na, ara wakira, kere itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon unawa tinungwakia tinungwakia towa na nimewakia ke unawa tinungwakia tinungwakia towa na nimewa towa na dawan tabakuli ibukinipanin yung dongorong na arataw ng kami yari timewri tiroy o tatapomo yoran kapatid.

kupun ti metu nong ra yon panan meuri FM itinan pun ain na wanda tayri kayo. Amta inkay, ay pun si isuwari ki teminis, ay nang po tepuy na kiyara tayari sina musrawa ay kanwan nam tayri kayo. Na kanakuan kan ni kapenian nong ram, kunam tokoran ayo, maando ay nang rapo po aratay, din tayri kayo. Kunam ayo, shout to the Lord.

Ang kaya po nung kita, hindi po ka tayo. Na, sinimilaw na nang kagawa sa kalit sila wari, kaya ito yung buwan.

Kona mea uri te saungra na wan te tinga hapunga iyo, hamta ingai wapu hi me tenua te minis na kondua iwa. No ngora mea wan panaan mea uri FM 89.9. Tera no kona wan namta hapas meikane, na te ime tuan roanu ko meika iyo wan panaan mea uri FM 89.9. Nika kana koi na kunam, bikini kana wan namta hapas iyo. Nika kana kana korawa kana wan namta hapas iyo meikane. Sina kaya na kona kuna ratokorana iyo. Ta hopas, Jerusalem.

Ako po ti meton rona, yon panani mauri, FM 89.9 na wanti nga po ngayo. O amtay kay, ni mawaro ay timini si Minduay wo. Na rita no konon nung ram, katanwata rin at ang rekin ako na. Ibigin nung ram, ti nga po ngayo. Takatanwata, ibigin takamakuri. Nakoy, akiyana nung temakuri. E kukurai ni katanwata atamani apia ni meunga tabu pa aye ya na mawa ibukin temakuri at Assistance Committee Secretary. Ntakarina nipu wa level 12 na kun 11. Aki yanonon temakuri ya yin kama atayaka. Nikawara obisin de NER na obisin de buwataki ni kamakuri ibukin kapeya narami. Ibukin paninin rongorongon temakuri yaane. Tayaka reitaki me obisin. Tepota kini kamakuri ke apisin temaniape ni meunga tapu. Kamdapa awa ni meirong tiponomi kiraka men temaniape ni meunga tapu.

0: Nigo, takabos pa si nero ko tiyakin na. Ariyan ang yung mais tiyakakin na. Ang ayarang yung besa ro na gi.
1: Nang abya sing kwe yaro na. Ay roi roi da bepon rang ni mea tata roi. Pas pun nang anak na kong narariji ki yero ro ra.
2: Ibugin da dogan de trakoma. Yay wawa pa yung nara ki. Ay kaan nakabunga na aki. Pato uwa na. De tetra cycling. Ay de pa yung way meta. Ariyan apun siyang anak at ay. Aki asipa bungya ki. Nakon onowa tinamakaina. Taka uwa. Punte pasin na tiran. Eti acetromycin, ariana anganaki ake mendonowa na makaina, nakon ake yani suwa teririki. O tepasin, eti acetromycin, ariana pon na anganaki ateai ake meni suwa teririki nweraki.
3: Ibukin da tokon te SKBs, o yei wawa pa inoraki, ay kanaka punganaki. Pati biometrin cream, kete cream, ayo anasi anganaka teai ake meni wawa na makaina, nakon wawa teririki. Piko uko Ometa ikabro, awatoka yon tepasin e de warfrin, o yo ometa aika ye yora kiya, o nek pona mek. Taka wawa pon tepasin, awana angana ki teroro, arimeni wawa tapun diririki, nikaro kwa tekara. Anapia iria ki maisin na yapasin, na konda pa kiya.

0: anga ya yo da roi. Yeran ka ya gani ka buta ki pasin nai kai. Ai bun ko ko ra di tso go ma. Para kin te meta di ski bis ed men ni ngongo. Yanang ni minu atu.
1: Sin lo ta irum. Ko ki ota na ro na ra kai kai. Ka ka wo roi. Ko ko ngani meta ta antu ki mna no wo.
2: Enerieni meta ta. Pati trokoma ki ora kin demeta, peti skipis ki temen nyungungu, punno ora kai karangi nevevi, o si tepu warun neveya, narun te bohani pai, ki te kunikai me egei rouna menin ti ora kin narun te tara, te kaaviri, pai nimesu, awa mai siriki. Te mehan te tapu epi susu, ki erava tometa yai. Awa itau tawan ti ometa, egei rouna menin nora kai kai. Mega corona, pati trokoma, eve mentienango, nkane sikura metan tio ameta, egia irouna meninte trokoma. Hoye menga gosana gonte menna.
0: Tira rowe na koroya, tena kirege irou te trokoma, metiskepis. Edangini kakawagi. Pokona katime toa awani megwa kina te tipobe me teran ne saki me te to katime toa jaga kai saki apunga na roi jaga ini pe kan taino adara ruai ya pe ne saki roi awai punnam ko ani me kina koni me kin nam pasin ai kana ka putaki na koni me ngami e bugen ka meno am ne nora ge ai kai
3: ya ka khawa ki pe na ri ani kuro roi am tous ai ka wo mai sina e bugen ti ora ki at escapees e bugen pa na ma kure te mon tous Isringa te men are yon te kun ne ek siringa te bunu mo. The one at the week I mean a womangani mem ka wo one toes, pana be a pen in siringa ki, punumua aki as panga raure. Kana yek mwantaini pa inora ki yaki, aina konani kareketi memera nu bru, ki ora kin te kirini.
4: The trakoma ngana yek mwantaini to kuaki kini pa inora ki yaki, aina konani kareketi metaki, sanga rabo toga na koyanis, kana aroko ni miengara, ibuginta kabusi basin, peyata kutete eka. Iroi ni ni kitoto kwana na kono katokana

Lauri Arkastamas. Kana ko din na tuwan ka po ang magirahan si po na esito ko na tatara. Ay na ko nang digirom kanuang mali esen katagurawaki. O na nga, napupuray na ang kampanya tosin trading doon na din sinuwas 89.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wo tanga wabi maunawa. Sinakarawa aratulo na kunti pong eto mo na pong tungan sun wo tanga wabi maunawa ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o korea aram arantanam ang phone nampa. O pasko ay runtistowa anako kapuwa yay amukira. Wikira ke asan kapuwagi mentungan ni main karakuwa penina. Ngayay ka anatro naki ibigin din na makaina ay may wo tanga wabi maunawa. Uringa, tuwa kira po si ngayya, kinintiatay pa.

Sangari kepanara ora ka kaita una kunar kampana etos in trading kai ESN nama ana kanua nga emon te meteroi na koi mi ara kastamas te PPA wa kira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandara sere sa iyo kuriko ori taki na kun marketing PPA team yon te email at marketing@pba.org.kyi pasi na kasi watake dongorong ng kampana ang kanako tauraw na pang sponsor na ara wa kira kere itagi yon na ranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwan na nimeo wakia. Ke unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwan na nimeo tuwan na. Dawan tamaguri, ibukin pa ninyo ang rona. Arapaw man kami yari tinuwakia. Tiroy, o tatapomo, yoran kapay.

Laurie Alcastamas. Ganapatin na to ang kapuha mo ginaan si Pona at si Tawana Tatara. Ay na po nang digilong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, napukuloy na ang kampana tosin trading ito wala din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nungay bukinti na makaina ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong tungunan sun wota nga wabi maunawa ngayari taita pala kapuha ang mukira o Korea Aram arantangan ang phone number. Ang pasko ay kuntistowa ano po kapuha yay amo kira. Wikira ke asan kabuagi mentuwan ni main karukua penena. Ngay ay ka anatro naki ibugin tila makaina e may wota nga wapimono. Uringa, tuwa kira po si ngaya kingin tiyatay pa.

Sangarik pa nara, orang kakai tau na kunar kampana eto sin trading. Kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy, na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga na pang kami kampana, ari kam nano, na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori tagi na kun marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.ky. Pasi na kasi watake, dongro kong ng kampana, ang kanak o tauro na pang sponsor na, ara wakira. Kere tagi yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Ke unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewa tuwana. Dawan timaguli, ibukin pa niyo ng rona. Arapaw man kami yari timawli, tiroy, o tatapumo, yara ni kapay.

Laurie Alcastamas. Ngana ko din na tuwan ka po ang magiraan si po na esito ng tatara. Ay na ko nang digilong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampana tosin trading do wala din sinong was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makahina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa araturo na kunti pong at mo na pong tungunan sunong wot ang awabi maunawa ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o korea aram arantamim ang phone nampa o kasko ay runtistowa anako kapuwa yay amo kira. Wikira kaya asan kabuwagi mentongan ni main karukuwa penina. Ngayay ka anatro naki ibukin tinamakay na eme wotan na wapimono. Uri nga, tuwagira polisi ngaya kinin tiyatay pa.

Sagarik pa nara, awara ka kaito na kundar kampana eto sin trading. Kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam na no, napandar sila sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email marketing@pba.org.ky pasi nakasiwatake. Dungoro ko ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na araw wa kira. Kira itagiyon na ranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Ke unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Nawan timaguri, ibukini pa ninyo ang rona. Arapaw mga kami yari timawri, tiroy, o tatapomo, yoran kapay.

Nauriar customers. Nanako din natuan ka po ang magiraan si po na esito na tatara. Ay nako nang digirong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampanya tossing trading. Doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw panta ka nung ibigin din na makaina ay may huwag tangawa bimono. Sinakarawa aratulo na kuntipong at mo na pong tungo ng sungo tangawa bimono ngayon itay tapala kapwa ang mukira o Korea aram arantamem ang phone number. Ang pasko ay doon testuwa ano ko kapwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapwagi mentungo na ni may nakarukuwa tanina ngayay ka anatulo naki ibigin din na makaina ay may huwag tangawa bimono. Uri nga, tuwa ka na polisi ngayon, kingin siya tayo pa.

Sagarik pa nara, ora ka kay taong na kung narakampana eto sin trading kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam nano na pendra sila sa iyo. Kuriko, ori takin na kong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasi na kasi watake, dongro ko ng kampana ang kanako tauraw ng sponsor na araw wakira. Kere itagiyon naranampa ayaw sin link dinang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Ke, unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Dawan timakuli, ibukinipaninin rongorongona. Arapaw man kami yari timewri, tiroy, o tatapumo, yoran kapatid.

Nauri alkas tamas. Kana ko din na to ang kapuha mo gira si Pone ay si Tawan Tatara. Ay na ko nang digirong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampanya Tosin Trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin din na makahina ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumanapong tungon ng sumuwota nga wabi maunawa ngayon itay tapala kapuha ang mo gira o Korea Aram arantamem ang phone number. Apat ko ay huntistoa ano ko kapuha yay ang mukira. Wikira ake asan kabuwagi mentongan ni main karuko at tanina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tila makaina ay may wotan na wapimono. Uringa, tuwagira po si ngayi kingin tiyatay pa.

Sa ngarik pa nara, ora ka kaitaw na kunar kampana eto sin trading kay ESN nga anakanwa nga Emon Timeteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasi nakasiwata ka. Dungarokon ng kampana, ang kanako tauraw na sponsor na araw wakira. Kere itag yon naranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimewakia. Kay unawa tinungwakia, tinungwakia, tuwa na nimewatuwa na. Dawan tamakuli, ibukin ni paninin doon na. Arapaw ng kami, yari timbewli, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.